na oman gan na me nam kwan fun so na de bia no taxes bia no wutua mo mo ba ye usage embra ye obuka sem IMF no mo ka je se bia 6 months bia no mo we do mo fa bi to so IMF ni e fi mu

0: Good morning.
1: Morning, Uncle Sam. Bibi abo kodi e.
0: Kami adam. Oma na na mucho wala. Bibi. Oke mo koya ang papa.
1: Yadasi.
0: Oo pa na bisa mo ano? Yami kina mo ay.
1: Yadasi.
0: Mi ha mi mukti mi mani mi show di e. Mi mukti mi hot ay. Mi mukti mi mukoko. Mi mukti mi dawasi. Oo oma na na. Bali ba na wai? Bali kano koya di mo ano?

0: kasha kwa na dia nyapra
1: owo si fomo e betimi obi ko bi mbo
0: nyapra
1: na no how possible papa odi e kasa mane mame nyabe ma e

0: good morning.
1: Me
0: pato na pom ti sey.
1: Ba de ni na na mo ando ya mo ye pa.
0: Ne do twedi ampo ase. Wadaruma enakwa akoye midwe kona ze yi, nyame akye adom nyase antie sibo.

vocal group no na mo abale bi abale bi o mo sania ma dia cha mo sania ma dia sa

sa won tumi na atwease na antena soro ho wato na ba kwasasi so enti odofo enfo woni se wetine wonya wo ha wono amuye ni se enti na nana ejai wafo sunsun kesi abama me no mie o ha wpen na wona mu jawe pen na tete wo woni openin wa yeka na otimeni na

do kwa kwa na na se me de na ba kwa so ye sanso na adeshi mama mu a wuti fie tie wudi bia bi na se u get three ase ana se u get die ni mu no ko nsha da wu e kare da ko so pa na so e nei die won ja wu ni sa na na wa fo ejei sunsun kase abam bi ni umi no na na apart from yare dom ni ni court case ni obi a wonya ana se o de se bi da prison apart from sa gbe die.

0: ni se ne ko ne abiye ne dai na me chiro na akwan no enu anu no
1: na obi tie yen e won kai ha na nkomo ye boyi me ka se ya bonet sem so pa e nya sem ketwa me no ka se obi

ntibiyesu obi ati na me da e ya represent ka me drop single banker na kan ko fon fanko 190 be media e fili ya make session me ji obi sika se tu e fili sika me die ni na se abana utwa se ye banker ni pona pese ni ko 190 me me di trap banker mawa me na me di abana ma ba sika ko na me ntibu me di ma o iko ya na me fi se banker mo spend sika bebre e na di obi nya no e ye bebre. So we send 100 Ghana cedis kwa na mitwa banka ma me send 8 million e de ma we kwetwa abonti the same thing uko 11 cedia e ya saa ni bitu me ni hwim film me send ni na ma o die nyina ne say send sika no ma me so foyi fa ba we ko 190 mami e ba no send ni sika ma same po bitin be kai free say we didi o ngoma fa ma na anabia wa yesi na ma yesi mpa after all we bitin ni are 16 na dia ko bebia kwetwa me na me dia bana ma be chawo mi ho keke na commission kitin kitin na ero so no a okutwa papa na o tu fichire wono utwa wo fun so a e be kwa fun so fo no utwa papa na o tu fichire be kwa fun do chi wono chawo mi ho no no eno so still we be safa ma ba na okutwa o baby keke no no mfa se dudu se na utwa yi o tutwa se na utwa yi sa sika na obetua no eno na me so metua na o so send the money na mi sanko 190 ma no eni o retu na o dia to ni na be ko you see our mind yam jine dieti ena ama yebre mi a wose kame baha nka mi announce number ubi yanku chedi ebwa ubi yanse ni misika ma but mi ni abaye diya medetu uhono mdiya mwa kwa di group ya azo ubi yami diwe nga sari bi kwa kawo diya medetu uhae boy ubi yama me diya medetu uhae boy eno ubi yama me diya na chile se midi amadu mpuma ufufria ebwa mensebe ki misika ya mimi pane ye juma eni ye bidufu ono ubi ya gura. If you power, you can't go back down here. You know that I'm scared.